0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Got to believe in magic. 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
3: Huh?
2: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad.
0: Juan? Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Epteka. Ano meron sa kisame?
5: Huh?
2: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: Ang wonderful morning.
2: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabay!
5: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
6: Paalala!
5: Para sa ating mga
6: munting Juan!
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Nagbigay ng 30,000 peso cash assistance kay Mary Jane Veloso ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isinagawa rin ng DSWD ang assessment sa livelihood needs ng pamilya sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Si Veloso ay binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng September 25. Ito ay matapos arestuhin siya sa Indonesia na may dalang illegal na droga. Sa 81st United Nations General Assembly sa US, nanawagan si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ng paggalang at pakikiisa sa international law. Binigyan din ni Lazaro na kailangan ng disiplina, international law at multilateral cooperation para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Dagdag ni Lazaro na mananatiling gabay ang international law sa paglipas ng mga alitan kabilang ang South China Sea. Nanawagan din si Lazaro ng agarang ceasefire sa Gaza, proteksyon sa mga sibilyan at manggalang sa karapatan ng Palestinians sa self-determination. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
7: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
13: Ang boses
11: ng ating republika.
13: Republika.
11: Sa 87.5.
13: 87.5.
15: Republika ni
13: Juan. Republika ni Juan.
16: Wonderful morning.
11: Creating a serene atmosphere.
13: Love inspired
11: and easy to the ear.
13: This is your wonderful morning.
11: Wonderful morning.
13: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika.
5: Ikaw ang ulat huli.
4: More music.
5: Kahit inalaman mo.
4: Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
4: Wonderful morning!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
1: Huh?
5: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
4: Wonderful morning.
6: Wonderful morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Juan, may challenge kami sa iyo ngayong Burmans.
1: Huh?
0: Magbigay ng isang ngiti, magpasalamat sa isang tao, at tumulong kahit sa maliit na paraan. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalo, hindi nabibili sa tindahan. Merry Burmans, Juan!
2: Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel na IA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
1: kultura.
0: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
4: Juan Balita. Ang 42 peso wage increase sa Central Visayas ay aprobado na ayon sa DOLE. Kinumpirma ito ni DOLE Secretary at MWPC Secretary Francis Tolentino matapos ang isang deliberasyon sa Cebu. Sa ilalim ng bagong wage hike sa October 15, magkakabisa ito matapos ang kinakailangang publication period. Nauna nang nagsagawa ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 ng konsultasyon at public hearings kasama ang labor, management at iba pang stakeholders sa Central Visayas. Sa ilalim ng bagong wage rates, magiging 582 pesos ang daily minimum wage sa Class A areas at 542 pesos naman sa Class B areas. Hindi sang-ayon si House Ways Committee Chair Representative Miro Kimbo sa panukalang pagtaas ng Motor Vehicle Duty Charge o MVUC. Ayon kay Kimbo, bagamat kailangan ng gobyerno ang pondo, hindi dapat ipasa ito sa mga motorista ang dagdag gastusin. Sa panukala ng Department of Finance, natayang 109% ang kasalukuyang MVUC rates batay sa naipong inflation sa loob ng dalawang dekada. Ang rate increase ay naglalayong makalipon ng 23.39 billion pesos kada taon. Ito ay gagamitin para sa konstruksyon, pagkukuni at rehabilitation ng mga kalsada at drainage. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
4: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: One request.
1: One request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan
0: request.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Juan, ito na request mo.
1: Juan, request.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
5: Huh?
4: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
5: Huh?
4: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
5: Uh-huh?
4: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
6: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
6: Your station.
7: Your pride.
6: 87.5.
4: Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan. Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
6: Your romantikong Juan.
4: Sa Wonderful Morning.
6: Wonderful Morning.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kapal!
8: Mahalaga ang mataas na grado, pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
9: Paalala!
8: Para sa ating mga
9: munting Juan!
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
10: Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni Kamala Chairman George Erwin Garcia, umaasa siyang aabot sa 74 million botante nitong darating na November 2028 elections. Maaari ring makaboto ang mga naturang botante sa Barangay Sangguniang Kabataan elections sa November 2028. Sa ibang balita, dalawang Pilipino ang nasawi matapos tumaob ang kanilang sasakyan patungo sa Munich, Germany. Ayon sa Agence France Presse, isang coach ang nagdadala ng mga 50 turista na mangyayari ang aksidente. Nakikiramay ang Philippine Castles doon at patuloy nilang kinokontakt ng German police. Ang isang Pinoy na matay on the spot habang ang isa naman ay pumanaw dahil sa kanyang injuries. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.
11: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
5: Juan Request.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our poppin' dugdugan. To the rhythm of your music.
3: Your music.
0: And the music of every Juan. Pop, pop, pop, pop, pop goes the world.
3: Pop goes the world.
0: Sa Republika.
3: Republika.

0: music. Your music. Music for everyone.
1: Don't you worry about the state of the nation.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Goes the world
3: sa
0: 87.5
3: Republika ni Juan.

0: mas maraming biyahe at mas maraming traffic. Kaya tandaan, hindi nauubos ang pasensya kapag mahaba ang pila. Hindi rin nababawasan ang respeto kapag mabagal ang trapiko. Dahil ang tunay na Christmas spirit kasama sa kalsada. Merry Bermans, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa isang ulat ng RP1, pinalalakas ng National Water Resources Board ang contingency measures sa paghahanda sa epekto ng El Nino. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Sabilio David Jr., kabilang dito ang paghahanda sa mga deep wells sa Metro Manila na magsisilbing alternatibong pagkukunan ng tubig. Pinayuhan din ng mga water concessionaires na paitingin ang iba pang water conservation measures sa loob at labas ng Metro Manila. Patuloy ang alok ng libreng sakay ng gobyerno ngayong araw dahil sa tigil pasada. Ayon kay LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr., magbibigay sila ng libreng sakay kung kinakailangan para hindi magagawa ng kita ang mga pampublikong sasakyan. Katuwang ng LTFRB ang iba pang ahensya ng gobyerno sa libreng sakay program. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Everyone.
15: Ako si Juan.
16: At ako, ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni
22: Juan. Republika ni
23: Juan.
24: The beat continues
25: with the music
26: of everyone.
27: Everyone.
28: This is Pop Goes the World.
29: To 87.5.
30: 87.5.
31: Republica ni Juan.
32: Republica ni Juan.

0: 87.5 Republican Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

Yeah, One with our lunchtime kukugan. Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan. Juan? Mula sa Republika ng Kula at Bugaw.
1: Kula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
4: Juan!
5: Kapag may problema sa asal ang anak, madaling sabihing,
6: dapat ayusin niya ng teacher.
5: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
4: Paalala!
5: Para sa ating mga
4: munting Juan!
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kapan!
9: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
10: Sinimula naman ni Bella ang fare hike strike nila ngayong araw. Ulit sa GMA, nagtipon kasama ng grupo ang TNVS at UV Express drivers, motorcycle taxi riders at truckers sa University Avenue sa QC kanina. Gusto nilang ibaba ang presyo ng petrolyo, itaas ang pasahe at alisin ang excise tax at VAT sa produktong petrolyo. Samantala, epektibo na ang fare hike ngayong araw na inaprubahan ng DOTR. Ang minimum na pasahe sa jeep ay tataas sa 14 pesos para sa first 4 kilometers, 2 pesos sa susunod na kilometro. Magiging 17 pesos ang minimum sa modern jeepneys, 15 pesos sa ordinary buses at 18 pesos sa air-conditioned buses. Magdadala ng ulan ng intertropical convergence zone sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ayon sa PAGASA, wala ng weather disturbance na minomonitor sa ngayon. Inaasahan ng generally fair weather sa Metro Manila na may chance ng isolated rain dahil sa localized thunderstorms. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika. Juan.
11: Republika. Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
2: 1-2-3.
3: 1-2-3.
2: Music for you and me.
1: Sa 87.5,
2: Republika ni Juan.

0: Dumating na nga ang pinakahihintay nating panahon, Juan! Ang Burr Months! Mga ilaw na kumikislap, mga tahanang puno ng ngiti, mga pusong excited sa Pasko! Pero higit sa dekorasyon at regalo, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kabutihan sa isa't isa! Kaya ngayong Burr Months, dagdagan pa natin ang pagbigay ng saya, pag-asa at pagmamahal! Dahil mas masaya kapag ang bawat Juan ay sama-sama! Merry Burr Months, Juan! Ito ang kultura!
1: Kultura!
0: Kultura natin!
1: Kultura ni Juan!
0: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo! Ang halo-halo! Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Kinunda na ng U.S. ang maritime forces ng China sa kanilang dangerous maneuvers na nanganib na bumangga sa isang Philippine vessel, pati na rin ang paggamit ng mga tactics na nagpapalala ng tensyon na nagbabanta sa freedom of navigation. Ulit sa PhilStar, pahayag ni U.S. Ambassador Lee Lipton na sinabi rin nananatili silang nakikisa sa Philippine allies at pinupuri ang kanilang professionalism at restraint. Nanawagan sila sa China Coast Guard at sa People's Liberation Army Navy na itigil ang paggamit ng tactics na nagpapataas ng tensyon at nagbabanta sa kalayaan sa paglalayag at sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Titignan ng LTFRB ang iba pang paraan para matulungan ang transport sector sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ulit ng RP1, sinabi ni LTFRB Acting Chair Greg Pua sa programang Bagong Bayan Mahal, patuloy na dinidinig ang panawagan ng sektor at naghahanap sila ng iba pang paraan para masuportahan ito. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
0: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika
7: ni Juan.
0: Republika ni Juan. Tuloy ang delightful afternoon
8: with more music.
0: Your music.
8: Music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
8: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
8: Juan 2-3.
0: 87.5.
8: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
4: Oh, may tao sa tindahan.
1: Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
5: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
6: Juan 2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República ni Juan. 87.5. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Gising, Juan. Kita ka ni Boss Jan. Trabaho ka muna. Baka ma-Juan 2-3 ka.
1: Juan 2-3.
3: Juan 2-3. Music for you and me.
1: Juan 2-3.
0: Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kapal!
5: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
6: Paalala!
5: Para sa ating mga
6: munting Juan!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Nanawagan ng Pilipinas na resolbahin ang mga alitan na tunggalian sa pamamagitan ng diplomasya at international law imbes na sa dahas. Mulat sa PNA, pahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro sa UN General Assembly na sinabi rin ang mga patuloy na tunggalian kabilang ang mga nagaganap sa gitnang silangan at Ukraine ay nagdudulot ng malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Binanggit din niya ang panawagan ng immediate and sustained ceasefire sa Gaza, proteksyon ng mga civilians, paglaya ng mga hostages habang hinihikayat ang mga partidong sumunod sa international law at bumalik sa dialogue. Tatlo pang medal ang dinagdag ng Filipino athletes sa medal tally ng Pilipinas sa Asian Games. Ulat sa PNA, tatlong bronze medals ay pinanalo ni na John Cabang Tolentino, third in the men's 110-meter hurdles. Ulat sa DMA ang esports teams na Cebol, Pokemon Unite at Honor of Kings teams. May dalawang gold medals, dalawang silver at siyam na bronze medals ang Pilipinas. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: Sa 87.5.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
10: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
10: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
10: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
10: Tutok na
0: sa Kalye
1: ni Juan.
0: Kalye ni Juan. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan,

0: Thank you.
1: Ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
2: Hanggang kailan ako
1: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
4: Aww.
3: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
4: Aww.
3: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
6: Your station.
7: Your pride.
6: 87.5.
1: Ang Republika.
7: Republika.
1: Republika ni Juan.
7: 87.5.
1: Republika ni Juan.
8: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
9: Kalye ni Juan.
10: Kalye ni Juan.
9: Sa 87.5.
7: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Juan, aminin natin, pag Burmans na, parang may magic ang mga tindahan. Biglang may gusto kang bilhin, biglang may kailangan kang i-check out, biglang nawawala ang laman ng wallet mo. Kaya ngayong Burmans, maging matalinong Juan. Mag-ipon, magplano, at siguraduhin may matitira para sa tunay na mahalaga. Merry Burmans, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa recognition ng Program for International Student Assessment o PISA ng mga eskwela at education partners sa President Corazon Aquino National High School sa Pasay. Pinasalamatan niya ang mga schools, learners, teachers, parents, at education partners sa pagsisikap nila para sa improvement ng naitala sa 2025 PISA. Pinasalamatan din niya ang front learners, ang Khan Academy Philippines, IT and Business Process Association of the Philippines, at iba pang partners sa tulong nila sa paghanda sa PISA. Ayon sa PISA 2025, naitala ang improvement sa performance ng Pilipinas kumpara sa 2022. Mataas ng 20 points sa reading, 17 points sa science, at 16 points sa mathematics. Target ng PNP ang 100% efficiency rate ng Unified 911 hotline. Ulat sa PNA, nagtala ang Unified 911 system ng 96.15% efficiency rate mula Enero hanggang Agosto. Sabi ni PNP Chief Jose Nartates Jr., bagaman strong performance ito, target nilang abutin ang 100% efficiency rate. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.
2: Bye.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
8: Republika.
6: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Pitpit ang isang gitara.
1: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
0: Habang nakatambay sa kanto
1: at nagkakantahan pati dayo.
0: Kaya tawagin na sila.
1: Papunta sa tagpuan ng masa.
0: Dito sa ating tambayan.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
8: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.
8: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita.
1: Oh, no.
0: Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan.
2: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
4: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Act One is over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Republica
2: 87.5
1: Republica ni Juan.
3: Juan!
4: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumespeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
3: Paalala!
4: Para sa ating mga...
3: Munting Juan!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapag!
1: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Sinabi ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na tinatrabaho ng pamahalaan ang pagsulong ng ligtas at positibong environment para sa mga mag-aaral. Ulit sa ABS-CBN, pahayag niya sa pagtalo niya sa PISA recognition kaninang umaga. Sinabi niyang nakikipag-unay ng pamahalaan sa mga guro, magulang at barangay workers kasama ang ibang stakeholders para maging secure ang mga paaralan. Anya, hindi katanggap-tanggap ang mga nakaraang pangyayari sa mga eskwelahan. Dagdag niya, committed silang mabigyan ang mga kabataan, magulang at komunidad ng kaalaman at resources para mapigilan at matugunan ng school violence para masiguro na mga estudyante ay nasa environment kung saan makakapag-aral sila ng mabuti. Balita overseas, 5 ang arestado sa suspicion na paghahanda ng terrorist act at explosive offenses matapos mag-report ng suspicious vehicles patungong Royal Air Force Base sa Gloucestershire, England. Ulat ng BBC, dineklara ang major incident at inilikas ang malalapit na residente. Counter-terror police ang nag-iimbestiga. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
13: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget

0: kahulugang ating republika. More music. Your music. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan. Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Unti-unti nang umiilaw ang mga parol. Unti-unti mo nang maririnig ang mga Christmas songs na paulit-ulit. Yan ang hudyat ng pagsisimula ng pinakamahabang Christmas celebration sa mundo. Kaya saan ka man, ano man ang mood mo, sabay-sabay nating salubungin ang saya ng Burr Months. At ihanda mo na rin makarinig ng...
1: Ano regalo mo sa akin?
0: Merry Burr Months, Juan! Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nang galing sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
0: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Ang improved performance sa 2025 program for International Student Assessment o PISA ay sinasalamin ang impact ng reforms at tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan sa mga learners, teachers at schools. Ulat sa PNA, pahayag ng Pangulo sa Thanksgiving Gathering para sa PISA participating schools and education partners, kinilala niya ang progress sa pagsisikap ng mga teachers, parents, schools, LGUs at education partners. Pinanggit din niya ang Academic Recovery at Accessible Learning o ABAL program, ang revised K-10 curriculum, feeding initiatives at pinalawak na suporta para sa mga teachers at school personnel. Pinapanukala ni Senator Francis Pangilinan ng isang public El Nino dashboard para matrack ng magsasaka, mangingisda at LGUs ang mga panganib na dulot ng tagtuyot, pagkakaroon ng tubig, pagkalugis sa produksyon at tulong ng pamahalaan. Ulat sa PNA, ayon sa Senador, malalaman ng pamahalaan kung ang government interventions ay umaabot sa mga komunidad bago maapektuhan ng labis ang hanap buhay ng mga apektado. Pinanukala rin niya ang province by province preparedness plans. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita.
0: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo. Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kapal!
4: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
5: Paalala!
4: Para sa ating mga
5: munting Juan!
6: Welcome back, back in time,
7: the time machine.
6: Tugtugan ng nakaraan,
7: music of the past,
6: on the time machine.
7: Dance.
6: Republika ni Juan. The Time Machine.
7: The Time Machine.
6: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
12: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
14: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
7: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: At ako, ako si Juan.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
4: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw, tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
5: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
2: Republika ni Juan.
5: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
6: at si Mister
4: ay busugin sa mga tugtugan natin.
6: Wonderful tonight.
5: Wonderful,
6: wonderful tonight sa 87.5.

0: sa Pilipinas. Hindi mo kailangang hintayin ang December para maramdaman ang Pasko. Sa unang araw pa lang ng Bermans, may ngiti na, may kwentuhan na, may pag-asa na. Dahil ang Paskong Pinoy, hindi lang nasa kalendaryo, kundi nasa puso ng bawat isa. Merry Bermans, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
2: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
3: Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
10: Republika ni Juan.
11: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
12: Let's make it wonderful tonight.
13: Wonderful.
14: Wonderful tonight.
12: Sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong. Iwasan ang baha at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan,
4: mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5.
5: Ang Republika.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.
4: 87.5.
5: Republika ni Juan.
7: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
8: Wonderful Tonight.
4: Wonderful Tonight.
8: Sa 87.5.

0: Itong republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.
3: Juan!
4: 8 oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable, at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
3: Paalala!
4: Para sa ating mga
3: munting Juan!
5: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
6: Wonderful Tonight!
5: Wonderful Tonight! Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
12: The best of the past.
0: This is the time machine.
13: Time machine.
0: Mga dekadang ating babalikan sa Republika ni Juan. The time machine.
14: Party on, dude.
15: Like totally.
16: The time machine.
0: Sa 87.5.
17: Radical.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
8: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
10: Republika.
1: Sa 87.5.
10: 87.5.
11: Republika ni Juan.
10: Republika ni Juan.
12: The best of the past.

0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at fugaw. Nagniningning na mga bituin, ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw.
7: Ako.
0: Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
8: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
9: Republika.
0: Sa 87.5.
10: Republika. Keep
9: Juan. Republika ni Juan.
11: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
12: sabayan ng sarili nating musika.
13: Dahil tayo mga Pilipino,
14: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
14: Mati,
0: dito na yan sa Juan Republic.
9: Juan Republic.
15: Our music.
16: Our pride.
0: Juan Republic.
14: Sa republika nating mga Juan.
9: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: your music.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
5: Gising na!
0: Gisingin ang katabing humihiling.
2: Huh?
0: Gisingin sa tugtugang Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Naku, oras na para sabihin, ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika,
4: ng pula at bugaw,
0: pula at bugaw,
4: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Seryoso.
1: Ang inig ng ating republika.
2: 87.5.
3: Republika ni Juan.
4: Sa 87.5.
5: Juan!
6: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda, o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
5: Paalala!
6: Para sa ating mga
5: munting Juan!
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
7: Aprobado na sa third and final reading na amyendahan at i-update ang Cooperative Code of the Philippines. Sa isang report ng RP1 na ayon kay Senate Majority 1 Miguel Subiri, kailangan ma-update ang batas dahil patuloy na nagbabago at lumalawak ang mga programa at advokasya ng mga kooperatiba. Kabilang sa pagbabago ay ang pagpapabilis ng registration ng cooperatives, pagpapababa ng processing time at capital requirements, at pagpapahintulot sa foreign investments subject sa mga patakaran ng Filipino control and management. Narito naman ang latest sa PAGASA. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay maaapektuhan ng localized thunderstorms. Magiging maulap ang mga lugar na ito at makakaranas ng mga rain showers at thunderstorms. Ang Palawan, Visayas at Mindanao ay makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa intertropical convergence zone. Wala namang low pressure area ang namamataan sa Philippine Area of Responsibility. Ang temperatura sa araw na ito ay nasa 25 degrees hanggang 33 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Balika ng pula at bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang republika natin.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan!
9: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
8: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
8: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
8: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
8: Juan Republic.
2: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
8: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
5: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
5: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5. Republika ni Juan.

0: Na Juan, isang paalala na ang taon ay mabilis lumipas. May mga pangarap ka bang gustong abutin? May mga bagay ka bang gustong ayusin? Huwag mo nang hintayin ang bagong taon para magsimula. Ang pinakamagandang araw para magbago ay ngayon. Merry Bermonts, Juan!
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
3: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo?
4: Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period.
3: Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
2: Kultura.
3: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Hiniling ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula na ilaan agad ang 143 billion pesos na sin tax para sa PhilHealth. Anya nakalaan ang naturang sin tax revenue para sa universal healthcare. Kaya hindi dapat umasa ang mga pasyente sa aches o MyFit para lamang matustusan ang kanilang pagpapagamot. Nanawagan si Ismula sa DBM at Kongreso na hindi bababa sa 218 pesos ang mapupunta sa PhilHealth sa 2027. Sa ibang balita, inutos naman ni LTO Chief Pasek Marcos Lacanilao ang paghuli sa driver at pag-impound sa sasakyang sangkot sa isang hit and run sa Lapu-Lapu City, Cebu, kamakailan. Nag-issue rin ng show cause order ang LTO sa driver at rehistradong sasakyan matapos itong mabundulan tatlong pedestrian na naglalakad patungong Marikondon Junction. Maaaring ipataw ang perpetual revocation sa lisensya nito kung mapatunayan siya ay isang improper person to operate a motor vehicle. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5. 87.5.
1: Republika ni Juan.